yauwa mai dadda wasu ga dama ɗi na samuwai kayan kurauta ke na malama ɗi na kubra Abakar Muhammad a da hauzayi wiwi zama kakara dokar labarai siri na lalin sulman bai a famar da ya fa kayan maɗi na bisu bai sai mallaya na rabe-rabe-rabe weto yau waya na wadon ka bisu tauya maganin kankin don rabe-rabe a yanyan tare don yau mai fura fa wantan don ko tobe abuwa a fa'in ne na lalin bita yau na to cam jaman minita jaman na ita tal dafe bawe a final labarai sulman bai ma da sulman mai ga tinginin bo president sulman da maɗi na marshal muhammad idris debi itino ta su da wun kanza pel na da mamu urge fata ɗi a koyo guverner guverner ma kpanrun ma ta masar afirka ma ka shili ma zama ɗi na bayase koyo da maɗi na ivon sana e bangi ko gure da won gewol president ka ki zaye bu ma ara mota ki patedi gbaza yes zepu kal dan ay ara zama mo don yamma bu sonku ko governor a won o botetli president sermana ka je su ki ye bura ma za ay ra izne yer na na ay gwa ka maso lawro bu ma ara ma fa patay bura kono to domo ege ka wol pedan ki za ala bita fa ye bo shi no fal yae so da ma in bo be asela da ka to ku bu gama ka ng pili pili ya amma ara ge ban bo fun fa ma mo ge bo bo sir chat ara ma in fal ya lan fali na fal ya no wala ye blan te shi ga nota so sir cha lan ara ko be fa de ala ta ga pilon abe jino da ga fa na yo to fayin president sulmana gure da o da maɗi na ivon sana bangi so fata a fashi ala fa ka fazanu ma pilbi ɓumamo ga ka ge ka gbajul dan a fika zamo fa ɓaye president sulmana marshal kamo gbawo julgin ta gbana ɓo zaki no a ɓanra fani kuma ɓanra fabi kama su so ginu ka su ga ka su ka yi masu shi wani faliya fa kpanrun wala da ki yi ɓan ta a su ginu ya a dauni ka kpanrun a yana gabe ko ɓumara wun ta gab zaɓe na wani fali zaki masu ɓanfani wala zamu ɓanfali in yi fada ɗifani ka zana masu ya kana sun ku abutuwa wa wal masu rubalawo a fa gabe ko marshal lanfaji labi mi fulgba ɓuma ba zanu ma pilbi a fiye umaru marawo ka sulman magawaka pili ko sir afirka yau magawaka pili ka yablan a mashi wani faliya ta bai ma ka na ta na ɓo guverner ma banka ma afirka mataki na marshal ta su a koyawun yau ɗan na kaɓo baɓin ɓo fiyaku ta su ta mejatar national a koyi da maɗin famalan da maɗin sale kyau zabo a kwallon funa zana ta su ta funa zana ga fiyaku ko dofa a rabin bafi fatadi baza zama mejatir ko gole ba won akoye ba mamon gage na tadi ma rama bankani ba gina jam a fima ba mu gwe a jam a gage ba sir chat bu ma domin fa bata su yau na zanen jama sai ma sun ma na maka ba won akoye zanen ma duniya rumun nubo malaka in bo gama mo de poumon jannu wala bo ma za ban zanna nay kasu kiam bo ma gab de poumon jannu ko yo ko malay afa ma shi o jener gwana jama gwa tatil yew ya ba tingbi ko zo ba ma tatil sul bo ay na fali bo ma ka fani da mo don bo ma ki abo gabe kamar samata so ka gabno abiyamo fa pili mana afika zuna dan mukabe na don buma da jinyaye wala na don buma mo ga gbajuli kamar ru da buka goro na ta bu zama mu kalfa pili bu ya ba ya are minister ma de bu na bu ngonketa goro zara o fara bu ya fa dole declaration wala kirim bu ya ka fani teng daka zanin ma ta su zanin jama guwa ta tal teng daka puna ya don zanin jama guwa ta tal sai haka dai zanin jama sai wun zurni a yi ta ɗi don zaga kaya fara buma yi zaga kaya fara buta buma yi zaga kaya fara buta buma yi haka gabato dai zanin jama sai
ka za tete surup waga di dan afashi ka nani bo gama ma gete te zabi ka tetir wako e tera kanayo za dan ka za dan na kana ta fali hai. Yo ministre ma délégué Mamadou Yaw Kaji ministre ma de Sunku to Sermana bo bidije te kina bo Jean Sermandan ala te kina bo Mamou te ki bazana zama fakalili ko ye da madina Sale Burma Ali to suwo da wodo fayebe ka ganu pa ministre ma de bo Sunku ko fayeba akoyi ma cinema mo na bo ki sonku ko gole machina akoyi machin ba mo so ka gbadul zama do ya po min sen de finance mo yo na bo ki sonku de ki na bo mamo ga kan je da fani ka don fanu dan yo machina alla mo bo agori ko gole da fa yebyo ko zo de be do yin te so ka ganu po min ser ma de bo sonku ta yo ministre ma de bo sulu de sermana industrie akoye de ma dina docteur Gibo e fanga matie ko gore don don point de presse akim bo ma kya ta tsu no vendredi nyezeni ko do afa bo ma aje mu yaka fa ya zaka zamalla akoye bo na bo fa ya ma zo mo ya ga ko mo zo yimyo ko mo ya fa ma kinyo ma sir jad mo doni te kin ma mo de ya fa lili nan bo ayata tilaye na don fanaye da kin fama wala tabo fayi don fali ayala ala tani ko gaba dan dan bu ma aramo na za ya ba ka jultede tidi dan ko gore ministro jibo fanga ma ci afashi a je ta fa bo yi zama mo don falilla o afrika da ba mo don fanana fali yae so fama ki arano ma aramo fa rakan ya ka fana ma don yawo mo lan nan bo ta tilaye ogor arata fain ka yeb mamo ga don na fali fa madamo yake kamu pa nam don fali yo afrika bo alam yoza ko ministro ta fani je bo matie afa ta fai we zama we don yemu yemu ka ta shi mana na tawaya be arata ga ban bal shili ko ram gan to ban bal shilu ka ka ton wa o ka da ba ka ra ye nin ki ba ama arata yani da shi marbuma aramafa tage kin Muhammad da Muhammad Filu tage kin Muhammad da Muhammad don ya fani na gofalama mu shi marbuma ayuma fa mu magyanza na kan kibe akamo lifa ba bibuma don mu fa gbata soyon yo ministre ma de bo communication porte parole ma gofalama akwe da mamu ban bo gofalama fa geza dan da madin Kasim Sherif Mahamat d'autres souta kanda pel jale ki kanda piano pa fa ma ou le fa se chin ma don yo yang mana de ma di no wan yi ni yang yi ni te di do yo gogul bo ma do mo fa te ge ki ya kala je fali bo zama mo do ye pa radio se tate ki no se chin ka bo ma nan fi fa no be ka se chin na ma dule gi ma yera yo se chalan wa duru fashion ga wato iran yin kal dan zama moddo ya bora deor kine tele dan gor wa fer ta ga ki ta su ta su za uma tele ki minister uma tele ki un na pa fasr ya ma dina sir shinu minister ka shahaya ama dg ma de bo directeur general ma de bo ona ma nte kina da ma moddo ya po atp nta lera bo nan ki tele dan yo mai mission yo secrétaire général ma adjoint premier adjoint Mamadou Bonne pour administration ma MPS de Madina docteur Dubrin do Banfali Zeni ka gaskia en toki ko je u fa ka ya Madina doba ka soga en zama monta don yo fa ka ngana te di parti Madina MPS ko u to ya ama do gi siso ka je so la bo no bo zama to won su ta fa won su ta shi gani je ta la ya ne bo ma do mo de fa ka ya ma dinu do ba yo ko gur secrétaire général o che che da ma dinu do bre o no to go mo ta shi go ge de fa ka ya ma dinu sar ko mo ge de fa ka sar o e te ki na zama conseil ma provincial ma MPS ma ma ka fa ka ga ba mo en shari o ko gure za ro a fa za ha lan za ki lan na te ye be manobe afrika zam soga kunto kale na kunto kalo lan
Zaki, Gardam, Bega, Banyat, Bafa, Yabate, si July, Bafa, secrétaire généralement provincial, de Matina, et non, Mbangar, et Ko, Ko Dalbay, Ako, Yen, secrétaire, ma provincial, on, Kozo, Afado, don Yabadino, la canne, talk, de canne, Yakadam, Bandolela, Sopmarado, Jabrazam, la canne, qui, comme so, don Yabaka, Pili, Fakayamat, in Sara. Bema, je vais. Sans ouais quoi en kilo, mais ça vous en l'a l'ayant.

assalamu alaikum jamandina di ñemé na federal radio chat ya ku kalkal girtino na fu radio ndara rona la bar de ku ya di kingal sudi kin taw do wadi kina da ina ko ngu findil ko un sakine dubi din findil ko arakunna yeey ku radio ndara rona la bar de ku ya di kingal sudi di karanu jodu kuno fanni en mar la bar de karanu jodu kuno fanni na di kavin technique rote agidir linina bikero ka fane je du sodu ne kirini kabin technique bikati ene jamaa kirincha kam karkoduba kurang wulinga subanju.